Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku. Saboda

daɗewa kwatsam da motsi ko matsawa tare da waɗannan layukan kuskure suna haifar da girgizar ƙasa. Lokacin da matsi a cikin layukan kuskure suka fito ba zato ba tsammani, makamashi yana fitowa, kuma ana jin wannan a matsayin girgizar ƙasa a duniya. Bugu da ƙari, sakamakon motsin farantan nan a cikin ƙunƙarar ƙasa ko lokacin samuwar tsaunuka, iyakokin nahiyoyi suna tashi da faɗuwa. Waɗannan motsi kuma na daga cikin musabbabin girgizar ƙasa. Fashewar duwatsu masu aman wuta da za mu tattauna a kai a shirinmu na gaba su ma suna haddasa girgizar ƙasa. Motsin wutar daga ƙarƙashin ƙasa ko kuma canje-canjen matsi da aman wuta ke haifarwa na haifar da girgiza a ƙunƙarar ƙasa. Bugu da ƙari, motsin ruwa a cikin ƙunƙarar ƙasa yana da tasiri wajen haifar da girgizar ƙasa, musamman fitowar ruwan ƙarƙashin ƙasa ko kuma cikar tafki na haifar da canjin matsi a ƙarƙashin ƙasa da kuma girgizar ƙasa. Girgizar ƙasa ta kasance wani ɓangare na duniya na tsawon miliyoyin shekaru, sakamakon yanayin tsarin duniya. Mutane sun san akwai girgizar ƙasa tun zamanin da, musamman a zamanin da kafin tarihi. Tatsuniyoyi daban-daban game da girgizar ƙasa sun taso tare da kimiyyar zamani. An bayyana cewa girgizar ƙasa tana da alaƙa da tsarin ƙasa da tsarin motsawar farantan ƙasa. Rikodi da binciken kimiyya na girgizar ƙasa sun fara ne da haɓakar ilimin kimiyyar ƙasa a cikin ƙarni na 18 da 19. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan, a madadin tawagar shirin Nuratin Chetin, Alper Beshe da Murat Urem, waɗanda suka sarrafa na'ura, da ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin, ku huta lafiya. Saboda

Ƙarshen shirinmu wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.